0: approved.
1: Ajani mwa yuko eh
2: meje oso na hwani eh manso e to kwani ti na to mo fomu ha
1: ajani mwa abotire en to kwani o mema ya to egudada o se makoto october top yi me mango se na ma ti sa wo dia ye wo fo yi dada na mba be siri nti
2: wo manso da onyam ya se pa ne me so fo tu me fo na ka be mu nipa bi o chira wo no wa bo papa papa october top e ye adwuma se nkonwa wo fo no and track no se are no e bia bam e ha mango se na so wa jinkwa no ene october top na wo ti mienu ana

ebane san so amese nyame se o mama do ye no so ho a esa se adaba fo mu tie mi no ko mu do so pa na ka me do ma ko gina sa oyo se mu mu fu wan fa ngu obi aka mu at least man timi anya kura anya wan wan ga no wan de se so wo wo de tutu 2 gallon the 2 gallon at least 100 Ghana so ga me timi anya nyame be ka me ho eduru ho ana sa oyo.